0: jumalwo
1: nakinga na le gosuje
0: e majinda chapabo
1: nakinga na le gosuje
0: majel chapabo
1: nakinga na le gosuje
0: karmele how to get it get
1: it
0: chachar how to get it get
1: it
2: dai lo kaunga ange to son wawa façon là tellement que pour avoir dimanche que chacun voit la morale la radio et on doit
3: voilà radio Tchad doit d'ici 5 ans ou d'ici nous sommes dans les gosses karadne doit d'ici karakara mamouta gassara technicien nama karadne angabe karmare arita touré gunka gu taïdandi yunda kame go kulajiri matoda andu balum telum gaisko kanji klamia telum gulil deneje tako kagmi
4: alpha nida akiskine yawa alpha
5: ai abadur bal i ngai de da anja papa de rikeda i ada ga bawar war to tudu gudun babe din badiwa
4: nga ma de kai le dole ma doji ma barbar lewa ma ko se isidu ban ban kam gariwa
5: nga ki nga de kai le ya de da ya de rikiya ya mai
4: nga ele abam ne ir bane
5: abadur bal
4: ma jaiwa
5: ya to ban
4: to ma jabi
5: adida ne tawai wa ci si bane
4: a ile ndokre le mingai do ru baba o patale ngonu ma le pida ma mone nga ndoji la undai to niji be to man pasi nigne lesi jada ban ban wale aba mpa bune la ipo kama ya mja drum ni mini ayu mose ta diwa japa wale lwa
5: nani ile bula nyane ngelewa ya upatare wa
4: talungonu ma adeline lia lwa
5: bewa adeline
4: lia ya tabudi kwenye ise ile ban jwe kudile ya upatare lia amanga ba kura mare na tose banda dadi kingasi wa to mama
5: kura mare neglo bale ne dawdu bal jose ban mudan a jawne lo
4: nga ngunne bisle ya wanil ba ta ched nga jeyle ba ne da boli bo wanik majare jinja kingana ja patar ji kuma jama jale ba ba kodulwa nga bu bane mam de ba yi o ne leda njoedin bale din ne kwajele godo
5: Yeah.
4: Eba ya na inungungu tabu kwenye jeliba na isi ine magum tonane jekumare nilika undonu mtartar inyaba njili wa mdo si jendu nga bukura mare toba adeda mali tunegu mai arsi jenyabane magu burada lulumyo ne jekuma madrejile ipo kaja kingana jensele jisnari jone ngada japatar jile mali magine jekuma mai nolo magie ma magie mare rama chirito jambal jirije ne jigi kam largin yanya ne ma diji ba wono am gersi sai baujile
5: li sai tura ne le abida ye ceri do jamal i gali ne le gali wul jamal do kala ta diba ja pa ba ide kan li sai fa albi tala delin re wuri jamal ya jire
4: hai ta diba ma pawe a delin ne ba pura marele
5: mobo yi i kul i kuma mo mu ya bawa ne kin ga gbonwa
4: mobo ne gi ya ogunele mai le duniya na idan biwa mai le duniya le adun gon singa na karaji si na bolebo e adid mba kunta je nangda jenja kisima je ngalbi e na jenja maidilwa e kara ele mandile adilin gaudnili di mandigu banma yeba weno ha mandile adilin no ba ya kisiba kula dwai na mba pa di se ne kinga bam giwa ndokridima e odomdu pata wede amna nje morle ne la unoda na ko ngaba ide ingam dodi pa banoda undari jovano na ngongu madu pet tuwabe on dai do da bien doin ta pul ne ba mama pa tarba ya kunu tarle kila dan abi ban ha
5: maji mu ya malikulu tugu ya pa ne leda male ntare ter le dorm dum bere ba misin da kula lama ga dan kulu gudo
4: he
5: ngada targi mai bil baba ide mba fa da kila mai pole ba ja fa dusuma dusuma kan bim ne ba da ba gi fa ne le ba male mu ndo mare ga made au au de de ya mare ga male au de ya da peut-être ne je na je au wa do gol rode ne maje ya ba no da male mis retret ane ji gi au fa ne gi ji sai gi jogi sai le i kan uma film ma kan uma film mai oji sai a gi sai le bo di kargi was doji da adini la di kargi karle si jiban dinji ga wirgi do yidaw duba di mayida ya adini la dinji le si a tu doji daw dal be wiri yeto da ya adini la di be wiri le si jengle ba si da ne be bai din ba ba chinel biwa ne no mam to mu da low ba
4: be ne gi tu gi sinele wole bu adelin ba e gi nanje morle ka de ba tetale male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba kon adilin je godo baledin ne jobar kon adilin je kula kunda akunda
5: nda kor kula gosma dia
4: ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
5: beta
4: bango
5: da tambayi bane
4: adilin gun nan kara bag nan nole le sa en ka wadongun da kanta en akuba larjue ngaba magmis nele mam ge tanje kunda man kamaili
5: iya tade joci biwa
4: hai ma tade jol ban me mama tade jol bal bula mama tade ya bida da in yakuba lardongon de nel mag mama cheno le yakuba biba wono da ne jigin ya didile da da ni jin yo
5: do tu gun do no le kulu gi iya wa chen a de kulu ma din ya le in gan le gese gi nai sa gi sai sa min le le iya iya wa ngaji ta nga
4: ah e kula kuba bo e gun no le da kulu si jin nan jile dairin gunne ka adeline ne de kel si jey ida arlar dol gunne tol la li ngo ko male ala due tol da du adeline ne de kel jey bi go da di da mama sa le modida ma ko da google se ya da di wa bi da
5: i adeline ar kino ama mare mare de da adeline targi da utura ne li fokare e kulu o ara ne biadu maji da a ka kula adeline Arkin Adeline odine ile tudo wa wadi gol mimi sha ba ti tam jik charbi
6: yo baba
5: odu dawa nebe
4: ngono manji ya bartudo glass veneda
5: ah wala
4: ile to sine de pata mamu
5: aha ile sendi dolele ya unjai je maja maja bi nota riad nale
6: Arsene le amu baba
5: ah wala riad ri mi li bano
4: ah
6: Arsene ba to riala nana
4: Arsene ba dire ya da kula maje ata
6: len don le au en moto je
4: ta ma da ni je bidam je goto moto ba to di mai di mai ni je mor le da akaut vevil je akaut camion je ku nda ro la pala je di ni je bi ba moto ba en di da karo sa to le ba o panel wa
5: i abadur bali du bari da absen absen nan bo len je da theater je to ga nun puit du mi je bi absen ba di do wala
6: bitin
5: tele da la bon ba
6: to absen el babur ya da arsen
5: Kasen. Dinga ya karalalwa.
4: Kasen.
6: Arsen nana.
4: Nil si se
5: nga je basi. Nali de ya kana. Dinle kan si dinle ya jo tare ba.
4: Adeline.
6: Yo.
4: Male ma kule kai o. Ile na kara ba ji si jindu. Ito na ida lundul ba jodu jodulo. Ito kara ki ga ito kam si je jodulo kara. O yale.
6: Amu.
4: Akula do ina ngel ba. Ta ja kula ina ko kula. Arsen na Kasen le. Au kule kara ko akusun be na. Tu ma mis ne da ma yam chugo konje du ma pulai njedi ne njeglo baba lele daud lar dole ka daud tuol ta mag mis ne le ma yama kudu lar dole
5: ka ni to yi anga ipare wo metale la do ba ya ibad ko bawa
4: a did lar go to retraite de baba lele mpa
5: aha ida tar mai bano
4: o ya la retraite de baba le asa gis na ai sai sa be ba is ne ma kala ku usal a did ba male adidu jambal jele adidu jambal ki dogire mi jebe parce male na dile mai gido bare na good le odam moda gelta jambal ga yeg digdig nole e ba mama musa to goleg boy nole e ba jila tamada to majira mama musa da nine e punch be ngangu
6: bolo na ne jigi tura je line le e ai moto ta bali akin
4: da bi a ma tura ne jele ba ngo kwang karale e ya ta dene Ne daba jinja kaudugul denilibe. La joyile.